utungiriwa ulia na uno tawira mkongwa manywa iriba oto atwabuka buka mu ima oto ine changa mulondere bana iba ulia mulondere bana ibo eta icyo mingo munde mu besha ya mano mango ndi mu besha eta mu rubebino bana ngo ba oto a mu masomo ndi wa besha balinge umuna na nyuma y'umuna ndi wa besha maria ituma bana bamona bulonge busoka bwa mweko na bulonge busoka bwa maranguro mabo banyu babutano osumure tobokaboka muwete mutungira na rusira ngalu no rutulemo mucyo eta era rusi ndi mashoma tebita muweke ke mwamanya angitu echa na rusunguru benyi banyu bose bali ulia na uno banyu bali umwenga na banyima tu ile upangi walikale banyima tu ile batobe tu babondo banyima tu ile ose utenda kweleka umwenga uyabunda ose utenda kweleka tamushima tonamubokera bokera banyu bali mitu ali na etebo kusha tamushima banyu bose mwengerengere wetu torakira yata ituma tungu wetu abushiwa anise akonkwa namno mbirembe ine bitangalo Benjamin Charles Nili mwira wenyu niki no mushima enawera mwiane ituru lengelenge umanyake tu echani yano rubenyi yano mbwano tu shwaka echani yano na rusungu u baranga msenge bose biki ungwa lini tenda lietu lieleka ireneru unanga weto nungirerwa na nawera wino mkongwa rumbuwa waterembe ewe bisoka wana nawera wino weto nungirerwa uo urukurura karale tawira unobu nwe vanyu wabutanwa tatuli na lingi tenda matenda male mabiri yanaka maitemo utingo unobuno mbuka ulia na uno matenda mabiri utenda itenda lambere ishika la nyumba nyumba shete shika bubibu ulia na uno mno mbuka ya ambu ya buafu na maona mose ma mbuka yongo ya buafu nyumba shete shika hali ya na hano tawira mubangu iingirisha na aya muingirisha na ishika anyumba muno lebiri munango etaka ekoro ngongoro ndaka ule wete utinga bana ba mlume na bana ba mashi nirora mumma ona mose manyumba na ulya na uno mumanyange nyumba yala labiri na man bana amwete muwesha nyungu ngongoro raka nyungu ashi mwango balola bisoka o bana ambu nyungu ashi bana nawo bate bo ushika nyungu ndibikera awa angoro ndaka mtunambole tu wabo. Tusito bitenda lenge anu lakini tuawiri ya wino tu bangu bitinga amu bitondo biongo ambo itondo itingo amu mungu tuabitinga amu mango ulio nungwa nduungwa bisoka bino watendwa etu erake uerembe. Na batu binji batu uera nyo tatu nungwa bitangaro watenda bibyo tuatenda uichiga la nyumba tuirole oba shubibene tulole bana betu tulore bintu ete tu eta, tulore aya amishinge, bana tabango ena na aya amishinge. Bana taba ena kena aya emakenge etukyo busha pano solere. Bana tabicha keba itaka burukiriri yaba ena na luembero aya mbuka. Aya asheteo itabiato ulia na uno. Tuichivino erimo isi yato shinda. Uli ba mwewesho ete bo lokuwa na mbula, une daba angiba erimo mshute, anga uno wetu, utwete tutendera tu ili mumshute. Itongwa matutu mom arambi mkalimoto tuobiura na uno wabushu wa ambirwa mmo mkazaro alimshu umbiru ono tuwana na abiura machambe ya mbuya mweni karama mmo mbutimba ichu nungi ilo narushuku mweni karama ivi ingira wisoba mwene simbi mmo mkazaro norubere ndakali mmo mrukumbuka umoi na abunguru abunguru norubere nake mno mbuka ya ambo ya buafu. Tuiki wino tole mweshi wa yenda. Tuiki ubusha sombanya yetu ya ereka mweshi we koko. Mweshi yanaka mweshi we koko banyi wene. Mweshi we koko ndi wiki mango tauri mbura. Ndi wiki mango tauri yuhuki ndi ashi. Iki mbura yetu yu tumatu tayin nono roa. Banyuwa wenga muwanga wenga ni oto. Atamu wangu wera kaino ayaa. Nani mbura ya ishi shetani ya uyo mabara. Ndi waya tu mabara. Etulole tuashikira baana nyungu hashi obiri.
ambu washika bisembo washika mekyongu washika nani maoma washika masunga ashi ndi wikimango washikira mtuli wa ua ndi ashi mwana naka ya ina bumbu mwana ya ina nani kange mwana ya nyata na banake aho mwana ali irembe etororaka sendema shiri irembe ndana na shika nyungu bibyo nyungu ndi ya kwata aya uri nabangi mango tusita tenda mango uri bangi mango ba etebo shiki cha tu nyumba etema eri mtema ndanya tatu na bubi buyo shicha nyumba ibe aona ni lisase ibe aona ni mshua unakwata aya biyo tabiri bisoka bo bana ba mlume bana etabibyo ngo ba mone aba ununwe bo bana bimbwe ndituma bungwa ambu ngo nyumba yo shikera unaba babenyi byeso byose byamaranguruma bana ndi byashikera mu bitu byobe no bongi byose ndi byashikera mu nangi wa itire mariporome mariporome ndi mashikera mu angi byose biwa itire byose ndi byashindera mu na nyungu na bisaa na matara na bingi byose na byashoka wa mwana wobe wisonga byose ndi byashika ndusi wa beyi ndu ashikara mabo aru ungu no na shikara mabo aru ungu angi washikara na batu bobe ete tumona bo shikara mabo aru ungu babura bawete bo nde bana ba shikara mu nde bana ba shingo era mu aya umanye bubi bwishingo ana aya lubaba ru shingo ana aya banyu bavutanwa turole bituna engeresha aya a ete otamba mnumbuka ni tera mkonje uri na un banyu bana ba mlume na ba ashi mwana wetu kama zembe mu mbagira mlanjwa rubunga ro ombe twawira mkongo e bana betu mango itaka ngwa ba sho bicha ko maranguro de marola beti bimyata bana bano bana eto yabasora mavu icha ka basora ka mavu mama ale tabiri bisoka uri namba mavu mangi mikirurunga nyamturu ngwa tata mali ma ale utinja msongwa ngabe biri marungu biri ebo biri mena ucho ushe wa shuku mwenji shuku 15 umanye mtu asora bisoro bira mlununga nyaru ungu ana itabingi byato bishikiwe iyo tenda banyu barunya na bana bari mbuka muhangoro rabye tu nyata bana benyu bana betu bana babalia ili soka bibyo batu base mikuku mno mbuka ya ambo ya uafu malira mikwishi ulya na uno era lusi ushote ushika nyumba ngo no buno tutenderano era lusi retu ushika nyumba naye umanyaka ekoro ndi nyumba shakwata aya Esho shaya kireba tu, mauni mabiri na mwenji mose, aya angishe mbere ya miri, na batu wa shingo ere mmo, na bana maranguro, na bingi byose, tatwichi tu etebiri, angi mwene ombi watule ulira, angi biri tatwichi. Unobuno, enge itu natenda o, male marwashi. Ituma na wera ino bitondo bibiri, eti utendwa bino binji uno, birembe, na uosu mwete mkukula birembe, aya ete ushicha nyumba na marwashi ma ete mo tenda mbuka mase ma tenda mkonji mbuka marwashi mabura ma ete mo tenda mkonji mno mbuka na mangi matuchi mango ma shindire are ema ereo tuangu ingere shaka na mo marwashi angayobi